0: kan ti TikTok ti wa lagbara bayi ago mejo role nikan lo wa baba alabiyamo ina ori phone ni gbogbo eniyan ma bu wa loruko Jesus ni tana wo sare omo o anan yi gan la tin gberi yi o
1: oju pe lowo olorun ninu ori oke yi
2: yes
1: eni ti mi o lero o sanu fun omo mi omo mi pade e nitori po ti di se admission o ni gbogbo owo to ma lo ni school yen owo school yen 500,000 o ti san owo
2: 500,000
3: o ti san
1: ben sa
2: jesus
1: leyin yen jije mumu o ni ki ma worry mi mo ri mi o ri ri ko ki n pe mi mo wa ni ko mo mi mu number yen wa o wa fun mi ni number yen ti ma ti pe mo wa ni ki ma worry
3: olore ma worry
2: olore ma worry o
3: olore ko to pe olore ayo si owere
2: amen
3: olori abi mi lo so easy ni lati ran mo lo si basi eni to ma ran yin lowo ta ran mo yin lowo o ya e lo pade bayi
2: amen
0: ipade ola ni ko lo je ipade to lagbara awon ipele ti mo fe pe yi gbadọ wa nu pade yi number 1 gbogbo yi te mo gbogbo jo ri yi ti to je won mo number 2 gbogbo yi te ba ni oro ni le ejo number 3 gbogbo yi ta da pada wale lati lo yi wo lowo ofo number 4 o ni esan kan bi keji ti o lo number 5 o kawe orise o kose orise number 6 gbogbo eyin te ti to se gbeyawo sugbon te ti se gbeyawo number 7 gbogbo awon to se adagbe ati adaso number 8 gbogbo eyin to je wupo omo kan soso leni gbogbo won ma fi ara waji sinu adua ni ola won de si ran bi si gbogbo eniyan bode gbodo je ti gbogbo eniyan ba ti mo hankachi fun wati ni ko mu dani ba le ri ko lagbadu ejaye leko lona AIT yen so for olokada ko gbe lo si classic arena hall ago mẹsàn-án ni o wa ri re gba tori pe ni je bere ose gbogbo eniyan jakejado lo ma da ore leni ore yi na la ma fi n silẹkun ose tuntun ba se n da lori dadi mami la ma da lori awon omo ore ti toni mo fe ko se bi olorun ba se bukun oto iwo je ri wipe o da si ore ti toni ko si iye to le fi ranse o oni wale lailai olorun baba alabiyamo o aye lo wa
4: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
0: Abiyamo.

wajọ lagbemi jp anu ni mori gba lari ago merin koja iseju merin ni logun sago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jọ ma gba lori ikan yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa jiri

0: 5 between 4:16 a.m. and 4:30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elo jojumo. Ame.
1: Ogoma ni fun Olorun loke fun gbogbo kan ti olugbo ti won gbo mi kaakiri gbogbo orile ni agbala aye ma dupe lowo baba mi dupe lowo oni majemu dupe lowo to farati dupe lowo eni to je ko ori mole alai baba mi to fun eni o to fun eni oju ojo lati ri ojo ta pe lojo Monday ti gbogbo eyan mo si ojo aje tukira re pe o kaabo sinu ose tutun ti a pe ni ojo Monday gbogbo tori ose tutun ba dupe bo si bi pepe ba yin nibe ni igba meje oto ko fi dupe lowo baba mi baba re oba to die simo ni alaye oba ti o je ko ti doku ba dupe lowo baba mi dupe lowo oni maje to fun e lori ofe kan to fi ri ojo aje ose tutun mi la tun bo si ba ninu osu kefa ba dupe bo tin dupe Tonye, dupe pe ori ojo kedogun osu ti pin si meji ori ojo kedogun ninu osu kefa 2026 kilo ni majemu ni ka se pada bo si bi pepe kilo o ma se nbe ma bere si ni ki haleluya la meje ati ogun meje fori bale ni bi pepe re tun ni igba meje oto bo ti wa se leyi ma gbagbe pe ni ojo aje ma pe bi parapojulu mo sinu eto bo ti pe mi na ni woli internet mo lare waju alagbe mi tp anoni moriba kini baba mi arugbo ojo ni ka jo so na ni tuwure ya mi die ninu akoko re ja jo rin ajo emi ka jo gbo to ni majemu ni leni ti a mo si eni ojo aje o ya ja lo sinu we mark ori kankola va 20 kilo shele
2: bi won tin koja lo ni owuro
1: ma gbo ni owuro temi ati ewa bi won tin koja lo ni owuro
2: won ri gi opo tona ti gbe
1: won ri gi opo to yen ti gbe
2: ti gbongbo ti gbongbo
1: ti gbongbo ti gbongbo
2: peteru si ranti
1: peteru wa ranti
2: o wi fun pe rabbi
1: rabbi
2: wo bi gi opo to ti wo fi bu ti gbe
1: wo bi gi opo to to fi bu rabbi o ti gbe ma gbo aimoye nkan to ti so tele si wo bi ti sele le lori ogun to nje o le so tele in to nla koja o le so tele ti wa de ri apayo lori in to nla koja ma gbo jesus so tele ngba to ma fi pada de be igi yen ti gbe peteru lo mu wo bi lo mu o wa sinu iranti nipa bi ti jesus fi bu oya
2: jesus da o wi fun won pe
1: jesus wa da o wi fun won pe
2: eni igbagbo si olorun
1: eni igbagbo si olorun bi ona se ngbo ma ni igbagbo si olorun bo ti ngboro isiti la yes
2: looto ni mo wi fun yin
1: looto mo wi fun
2: enikeni ti o ba wi fun oke yi pe
1: enikeni to ba wi fun oke yi pe
2: sidi
1: sidi
2: ki o bo sinu okun
1: bo sinu okun
2: ti ko ba siye meji ni okan re
1: bi o ba ti siye meji lokan
2: sugbon
1: sugbon
2: ti o ba gbagbo
1: to ba gbagbo
2: pe
1: ohun
2: ti o wi
1: ohun to wi
2: yo se
1: yo se
2: yo ri be fun
1: yo ri be fun ma gbo to ba ti gbagbo ni o iwo na so tele si ogun to nje so tele si ori so aye re isele a tele bi o se ngbo yen gangan na lo se ri pe to ba ti gbagbo in to n bi pe yo de se yes e ya ja lo
2: nitori na mo wi fun yin ohun ko n ti eyin ba toro
1: ohun ko n ti e ba toro
2: nigba ti e ba n gbadura
1: nigba ti e ba n gbadura
2: eni igbagbo pe
1: eni igbagbo pe
2: e ti ri won gbana
1: e ti ri won gbana
2: yo ri be fun
1: yo ri be fun ibi ta pari esin ni eni igbagbo pe e ti ri won gbana yo de ri be fun o ya je obi obi eni igbagbo yo de ri be fun ki la o fi pari e se bi nitori igbale mi re ni baba mi tutu mi soke e ki n ba awon ki n pe awon kan wa si korita e ti won yo fi gba jesu gege bi oluwa to olugbana Proverbs 28 verse 13 kilo
2: eni ti o bo ese re mole
1: eni to bo ese re mole
2: ki o se rere
1: o ni se rere
2: sugbon eni keni ti o jewo
1: eni keni to jewo
2: to si ko sile
1: to ko sile
2: yo ri anu
1: gbogbo eni keni to jewo to ko le yo ri anu iwo na ni lu anu eh ba ko le ki anu le sokale sori e ka anu le sokale sile re o de ri anu ba ki la o fi pari e ni bi ta de ya bo si bi pepe ya lo gbadua iwo na ma kigbe gbogbo eni to nlo alajobi lori aye mi ogun alajobi e jona ogun alajobi wa ma fun soke ni bi pepe re ela na dan o ya dua ma pota li babo soya li gata papa li brabo soke e li gababa robia ato ma broche kataba yesu oluwa wa
2: amen
1: bo mi le buru oruko yesu omi o ya gba ina
2: amen
1: ororo yen o ya gba ina
2: amen
1: omi yen gba gbara
2: amen
1: ororo yen gba gbara o ya do mi iwoso atomi isegun yesu oluwa wa
2: amen
1: nibi to de ko kasam isi kasam naisi agbara nbe ninu esa o ri owo isegun lese kese kasam 71 si o ri owo agbara

mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje ojo kedogun osu eleke for 2026 today is 15/06 2026 mo nki yi be se ndide nle pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo le o e wa dide nle onimo to lojo aje mi eyin wo le aje jeun e ma bo ni bi pepe o mu owo kan dani lowo e emi oluwa ni ki nso fun o pe ose yi ni o pe oju o ti nlo awon ose bo osu ti pe si meji bayi ose yi lori oni beji on to fokan si ni rere yo pada wa siwaju e o si tayo lose won ran mi ise kan si eyan omo olohun bo ka to bo si enu ise yen ni bo le wa te tin gbo mi e ma bo ni bi pepe o e ja wa do bale ja wa kunle e ja dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase gbogbo eyin te mu owo kan dani loni ojo aje mo mu bo je nso tele si e wa do bale wa kunle gbogbo eyan omo olohun eyin baba babe do bale eyin mama oni monday kin to ma lo sori facebook a fe se nkankan ta tun seri e kunle do bale e ja jo dupe lowo baba mi baba re ha awa o le fogo e fe lomi gbogbo eyin te mo pe rogolu e mo ta se nbi te do bale si engineer e pe baba iwole bi mama ina se kunle ka ma dupe mo nlo jesus city ni nsin enikan ni sa wa jesus city ni agbara olohun emi oluwa ni at least o se o se ki n gbo wole bi awon eyan over 2000 ka si jo yipo le kan pere ohun olohun ni le engineer.

0: kisu to diyan agun isu lodo kagbado to di eko dodan ni ka lo logi komo to waye takotabo farakan ra won beni ka omo to waye takotabo farakan ra won mo tun de losan toni laaro toni lale toni tori wipe kin se orilede nigeria nikan ni won tin gbo wa o ya peter le nigba ti mo ni losan toni awon kan gbo wa ni awon orilede kan to je wipe osan la won wa be na la won kan wa laaro kutukutu hai ba wa na se wa bayi be na la won kan wa lale idinu ti mo fi lo ba won wipe mo tun de o idende ti mo de laaro yi ni orilede nigeria don gbodo rogi tori pe ta ba ko abara bo sekere yo poto fun ele ni eku ojumo ma ki wa wipe atuku ayajo ojo ni tin se ojo aje aje olokun dakun dabo ma gbere olokun wa fun wa aje olosa dakun dabo ma gbere olosa wa fun wa gbe wa fo wa loni tori pe awa la nilo re odo wa ni ko wa ko je aje monu fun wa aje wa fi le wa se bugbe oni na ni ojo kedogun ninu osu kefa odun 2026 aki gbogbo eyin ololufe otun inu iwe iroyin laaro yi pe etuku amojuba wa ni ikan ni Jordan 105.5 FM oni odun gbogbon si kan si tori awon iroyin ti ba wa lowo a si lanfani lati ma tari eta keti keti laaro yi gege bi won se sin ni oni kini win sinu awon iwe iroyin yẹn fun ti owuro toni eja wa dupe lowo oba dani wa yo oba dani ma gbagbe eni olorun oba mi to nidi to fi ro wa lebun yo olorun oba e na la mo be pe ko dakun dabo ko ma je ka tan ka si ma kuta ki ola o to de tori pe a le nikan afun nikan ojumo re peter olaniyi lo wa ndi ero la ro yi adupe lati south africa to lo ra kun na ba won ero ti awon mo ile de nigeria ti won ko de la zata ko ba won de ni o ti wa lenu se bayi peter laniyi akio kabo lagbara olohun a kokoko la ro to ma le lagbara eledumare a ma wo na awon we iroyin gege bi won se sin ni oni kini win la ro toni ta si ni gbara wa la koko kankan tori iroyin po to wa si ita laaro yi sugbe je nbere lati ohun to kan ni gangangan latari oro eto abo eleyi ti o mehe lorilede nigeria gege bi won se ko sinu we iroyin punch laaro toni te ba gbagbe won ni awon ajo kan eleyi ti won kede lana tin se ojo aiku gege bi ojo eleyi ti yo bere eleyi ti won pe ni sunday dudu ti won ni awon o se leyi lati daro awon mo orilede nigeria to njiya eto abo ele to mehe bi ijinigbe igbesumomi ati aise abo se npeleke si kaakiri orilede nigeria na ni awon egbe onigbagbo orilede yi christian association of nigeria can won kede ojo aiku ana bi ojo aiku dudu ye black sunday kan kede oro na ninu ise ti are won ele ti won poruko won ni archbishop daniel oko to ran si gbogbo kristiani lana tin sojo aiku ojo 14 osu kefa odun 2026 gege bi won se wi kikede ojo na bi ojo aiku dudu o wa lati daro bu ola fun awon eyan ti ebi won ti nkoju idamu aibale okan ijinigbe ati igbesumomi kaakiri orilede nigeria kan ni wa fi kun pe iya ojo na soto bi ojo to dudu wa fun lati daro awon okunrin obirin omode awon iranse oluwa agbe omo ile eko ati gbogbo agbegbe ile ti isoro ti nfowo ba orilede nigeria nipa eto aisi abo gege bi ana ti o je ojo aiku nise ni won fi eyi se ojo idaro kaakiri orilede nigeria gege bi aje kan se wa wi won ni asiko ti nigeria n se iranti ijoba warawa na ni ojo aiku dudu na lo tu bo si sugbon won ni ko so ohun to je ijoba warawa bi ko ba si abo fun emi eyan ti ko si si idajo ododo bi egbe onigbagbo nigeria gege bi won se so egbe na salaye ati leyin won fawon ebi ele ti won ji awon eyan won gbe lo pelu opo eyan to n gbe nile yi ninu aibale okan kan ni wa fi ese bibeli kan won fi gbe oro won lese eyi ti won ri ninu we Matthew ori karun ese kerin iyen Matthew 5:4 won ni alabukun fun ni awon ti nsofo nitori a o tun won ninu gege bi won se te si waju won fi kun pe awon kristiani kaakiri orilede Nigeria lo nsowopo gbadura fa won eleti rogbodiyan ilu kan bayi nibikibi eleti won ba wa kan ni ko size pe ijoba orilede Nigeria lati tete jigiri si eto abo to mere yi gege bi won se ni ki araalu na ma se afira won ni awon pe ijoba ni gbogbo eka patapata lati tete gbe igbese eleto daju ki won seto abo ti ese re koni mi nile fun abo emi ati dukia kakiri orilede Nigeria dida abo ba abo araalu je ojuse pataki eleti afin fun awon to ba wa nipo agbara won si gbodo fi gbogbo ipa won gbodo fi si gege bi awon ajo kan gege bi won se soro won wa fi kun pe ijafara ko gbodo si bayi ki kaluku ma wa ni kan ma wa ni igbarade ki won si ma sise pelu awon eso alabo agbegbe won bi won se nfoju sori egbe na ro awon orilede Nigeria lati ma beru sugbon ki won ni ayajo yi ki won ri daju wi pe awon se pelu ife ni lati fi ma ranti pe iduro sinsin lojo ewu ati adura gbigba fun orilede wa o se koko oro po ti awon ajo kan
1: everybody this is the sweet and it's about to get all funky today great music and
0: ti won so iyen laaro toni te ba na won gan wero yin
1: fantastic teams in making you the best entrepreneur
0: the daily post te gbon yebeyebe Eba iroyin
1: won can possibly be yes so my people this is not Jordan Drive now they listen to so get better information won't give you no move an inch oh but if you don't say one move your radio too.
2: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show and today we'll be discussing
3: the voices you need at work all day every day till payday are
4: good music advice
0: awesome ni eko eleti won si ni won jigbe lo gbogbo olugbe ilu na lo ti wa ni iporuru okan latari isele na eyi to waye ni dede
4: this is Jordan
0: afurasi na afin ile baale na ti won si gbe lo omo na salaye pe iyawo baba re ti won jo wa ni afin lasiko ti isele na waye o farapa bi awon afurasi agbebon na se yin ibon lu lu lowo otun re o salaye pe awon agbebon na gbe obirin agbalagba kan pelu baba ohun sugbon won ti tu obirin na sile ti won si gbe baba re nikan lo omo na tu tesiwaju o ni awon afurasi ohun ko ti si nkan kan eleti won bere lowo awon molebi boya owo tabi ohun miran o ni won ko ti bere ohun kohun o wa rawo ebe si awon eso alabo lati sawari balẹ na ki won si se ipese abo ele to peye fun awon olugbe agbegbe ohun alukoro ile ise olopa ipinle Ondo iyen Jimo Abayomi ti fi isele na mule ninu atejade ele to fi sowo si awon akoroyin ni owuro ojo Aiku ogbeni Jimo salaye pe awon afurasi na fi oro na se oru la nse ika oni won fi se o bi won se samu lo ti won se sawo inu ilu ohun lasiko ti okunkun to bo ti agbegbe na si wa lati se ikolu na ele ti won se o wa salaye pe awon afurasi agbebon na ni won ni mefa ni won ti won se ikolu si balẹ adeniyi adelana ti won si gbe lo Jimo wa salaye pe kete ti won gbe isele ti won gbo isele na ni oga agba iyen DPO lagbegbe owo pakiti mora ni won pe ile ise olopa ohun ni o ti kan si awon iko ile ise ile to wa lagbegbe ohun nibi ti won ti ba iyawo balẹ na ti o farapa ni owo otun ti won si gbe lo si ile iwosan iyen fun itoju o wa salaye pe won ti bere si ni wa awon agbebon ohun kaakiri igbo ile to wa ni ayika ilu na pelu ifowosowopo awon eso alabo miran lati sawari eni ti won jigbe na alukoro ile ise olopa so pe commissioner olopa ipinle Ondo Felix Ohagu ti pase fun awon olopa na lati sawari balẹ ohun ni kiakia ki won si daabobo awon olugbe agbegbe na o wa ro awon olugbe agbegbe na lati fokan balẹ nitori awon iko olopa ti bere ise lati dola balẹ na pelu aridaju pe won yo fi awon afurasi odaran na won o fi won jofin e fe se ri iroyin yi e lo gba change re ninu we iroyin Daily Post náà láàárọ̀ tòní ẹ bá ń bẹ̀ bákan náà inú ìwé ìròyìn Daily Post náà ni wọ́n ti ní ó lé ní àwọn ọ̀gá àgbà ológun àwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè wà nígbà tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá àgbà apàṣẹ wà mẹ́fà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ eléyìí tí wọ́n ni wọ́n ti bá ìṣẹ̀lẹ̀ ìpànìyàn kí àwọn ajínigbé ó gbẹ̀mí wọn wọ́n ti bá lọ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣàlàyé lórí ti ẹni tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ túṣẹlẹ̀ eléyìí tó jẹ́ ọ̀gágun ọlọ́pàá major general eléyìí tó ti fẹ̀yìntì eléyìí tí wọ́n ni wọ́n tún gbẹ̀mí rẹ̀ o tí wọ́n sì ní èyí ti bẹ̀rẹ̀
5: Facebook Jordan 10
0: láti oṣù àkọ́kọ́ nínú ọdún 2026 látàrí ètò ààbò
5: 05.5 FM Twitter Jordan 10
0: Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wá tẹ̀síwájú wọn ni àwọn ti ṣetán báyìí àwọn ìwà tí ò tọ́ eléyìí tí ó ń bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fínra látàrí pípa àwọn èèyàn kí wọ́n sì máa jí èèyàn gbé kí wọ́n máa gba owó lọ́wọ́ wọn o níbẹ̀ ni wọ́n ti wá gbé ìròyìn ọ̀hún jáde wípé tá a bá kà á ní méjì wọ́n ní àwọn ikọ̀ ọmọ ogun agbésùnmọ̀mí boko haram láti oṣù kejì ọjọ́ kẹrìndínlógún oṣù kejì ọdún 2026 yìí òun náà ni ó jẹ́ wípé wọ́n ṣe ìkọlù sí agbègbè kan eléyìí tí wọ́n pè ní mandara gairu ní ìjọba ìbílẹ̀ biu ní ìpínlẹ̀ bọ̀nú tí wọ́n sì pa lieutenant colonel osi okolo wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ló jẹ́ wípé irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ tún wáyé ní oṣù kẹrin eléyìí tí ó jẹ́ wípé wọ́n ní wọ́n pa ẹnìkan eléyìí tí wọ́n pè ní ok osi okolo yẹn náà ni wọ́n pa tí wọ́n gbẹ̀mí rẹ̀ bákan náà náà ni wọ́n ní ọjọ́ àkọ́kọ́ ní oṣù kẹta náà ni ìpànìyàn ọ̀gágun ọmọ ogun orílẹ̀-èdè nàìjíríà ìyẹn major general mariga eléyìí tí wọ́n ní wọ́n pọ̀ òun náà ní agbègbè ìpínlẹ̀ bọ̀nú bákan náà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sin ní ọ̀ní kíni wí wọ́n tún ni wọ́n pa ẹnìkan náà ní ọjọ́ kẹsàn-án nínú oṣù kẹta ìyẹn lieutenant colonel umar farouk wọ́n ní wọ́n pọ̀ òun náà àwọn ikọ̀ ọmọ ogun agbésùnmọ̀mí

Boko Haram na ni won sise obi ohun nigba ti won se kolu si buba awon mogun ni ipinle Bonu gege bi iwe iroyin tun se tesiwaju won ni ninu osu kerin ohun na ni won tun pa Colonel Muhammad ni ipinle Bonu na ni won tun ti pa iyun na bakan na ni won tun pa Brigadier General Oseni Omo ni osu kesan ninu osu ninu ojo kesan osu kerin na ni won tun pa iyun gege bi won se wa tesiwaju won ni eleyi ko nse ohun to ba ojumo tori pe orilede Nigeria ko si eni keni eleyi ti o se kini ti emi re de lorilede Nigeria latari eto abo gege bi won se fi oro hun sojo opo x awon mogun orilede Nigeria nibe gangan na ni won ti salaye nipa isele eleyi to nsele papa julo ikolu iku awon akogun lorilede Nigeria e lo gba change iroyan hun ninu we iroyin Daily Post laaro yi e ba nbe lekun rere e je ndoke lohun kin poluwo oja ka pawo wole iroyin otunu we iroyin o n tesiwaju ni ikoni Jordan 105.5 FM

0: ilede Nigeria laarin ose kan gege bi awon ajo olopa gege bi won se salaye o po oro po lori e sugbon asiko gba wa e je ma ge pepepe baun laaro titi toni inu iwe iroyin punch na ni mo wa yi won ni oluko kan re ele ti won pe ni Sodipe Peter Sodipe ti o je oluko ni ilewe ijaye Ojokoro Junior College won ni o ti soro o si ti salaye pe ki won foju anu wo isele ile to sele papa julo ni ere idaraya ere ori itage kan o ni awon ni ka won se nigbati won ni awon gbe kokorikula e mo awon na ma se nigbata wa ni ilewe girama o ni ile ile awon gbe kale ti o si je pe awon mo ilewe ohun won wa mura bi awon bandit awon ajinigbe won ni ile gangan won lo fa wahala ko to di wi pe awon gbe ofin wa wo pe bandit de ija eke o ye jade be ko to di pe won ni oro na di bo lo ya mi fun gbogbo awon oluko ati awon omo ilewe ohun oluko ohun ti wa ni e dakun e boju anu wo mi o a n sere ori itage ni o awon omo a si ni kokan mura ka se bayi ka se bayi ka le fi kora wa bi eto abori lede Nigeria bo se nlo na na ni ka fi se ere ori itage o ko to di pe oro di ohun ti a lero gege bi won se wa tesi waju won ni oluko ohun n lo ra webe ipe edakun e boju anu wo mi o soripe ni e wo emi o paro ere ori itage lasan la fe se be na la si yan awon omo ilewe awon omo SS3 ipe o ya eyin le se awon kan bayi ta si ti se riaza to po da ko to di pe idije ere ori itage ohun yo waye ko to di pe oro wa di yontoro mo won lowo o wa ninu iwe iroyin punch na laaro ti toni e fe se ri iroyin ohun e ba iroyin ohun lekun rere ninu iwe iroyin punch laaro toni oluwe o ti ri iroyin gidi kan bi bi kan jiyan gbe won payan e wo e je mo le kin fun ma lo soke lohun jare won ni rogbodiyan oselo ipinle osun ele ti o ngbona ni yo ni ti o ngbona balabala bayi ni ipinle osun o na ni won ti ni awon omo egbe oselo APC ati Accord won fesun iwa janduku kan ara won saju ni gomina ipinle osun iyen omoba Ademola Adeleke ni won ti salaye ti won si ke sita wipe awon janduku ninu egbe oselo APC won kolu awon omo egbe awon iyen Accord Adeleke so pe commissioner olopa ipinle ohun ko ba ohun sise po lati yanju rogbodiyan
1: every day till payday
0: won de na de ohun lati gbemi ohun ki eledua ko to ko ohun yo iyun na wa ninu iwe iroyin laaro toni elona wogan we iroyin ohun e ba iroyin ohun be ni ekun rere laaro yi okay e ja doke lon ta ba pada de ka si oju opo ka gbo latodo eyin ara le sugbon koko ohun ta jo so laaro eni wi pe eto edibo ele to fe waye ni awon ipinle kankan ni inu osu ta wa yi ki la wa ra lo fi afojusun wo la ni paapa julo ki na won ta ni ta nreti bi ireti wa latodo ijoba fun eto abo tori pe lotun lo si ni waju leyin eto abo e na ni gbogbo wa n pariwo ati n soro eto abo e latodun to lo ni o sugbon eto edibo e nbo se abo to peye to wa fun awa ara ilu lati lo dibo papa odun 2027 gan ta nwo lo kan o ti de tan kini igbaraja waralu ati kila nreti latodo ijoba 09063352 ona loju opo wa tabi 07051697912 ejen doke lon kin se memu an tesi waju
2: Ọ̀túnú ìwé ìròyìn ní ìkànnì Jordan 105.5 FM. Ó ba lè gùdẹ̀ bí

0: ti soro ba ti po ju lorun omo eniyan ti daruda po po ti wahala po lotun lo si eyan sunkun so lorun lorun fun ko dakun ko dabo ni o ko fun yan layo ni to gba ayo lo le se o olorun fun mi layo losan yo fun gbogbo awon tin gbo mi losan losan yin fun won layo wasi ni ti suru ba ti poju o le mu boni ge lo ma se on ti o ye ko se a o si fe se on ta se ta fe se olorun dakun da bo fun wa layo losan ise o ri po ori to gba labi ti mo fi wole sori eto losan yi o mu message dani o gbe oke razaki
1: ironu o da nkan ore lo ni suru e ti olorun ko wu o lati gbo
0: ma ronu ju lo to a fe wa ategun ni a wa le kankan baun na yo fe ma ronu yo fe da wa inu kan dede ma bi eyan pe ah ki lo sere gan awon opolopo awon eyan ton wa laye ka bi to tin taja to tin sise won kan fe ma enter kan ma wonu e leko kan sugbon gberunu ko sa ma ra wo solorun pe olorun fun mi laye olorun nikan lo le fun eda ni ayo to peye eyan le fun eyan layo be ni abare o le fun layo iya re o le fun layo omo to bi won le dun onu tan olorun nikan lo le fun eyan ni idunnu idunnu to peye fun ti inu eyan ba dadun loto oju ki omo niyan ko fun eyan layo lo olorun nikan ni ko gba fun wa tori pe idojuko wa po lotun lo si wahala lotun gba lo si o ti poju gbogbo eyan nikan ronu elomi gan kan ri ti nfenu ja orisirisi nkan e ba sumo yo so yo salaye fun yin o e ma bi lere pe ki lo de tori pe opolopo nkan tin doju ko ni ko si fe fi ti e ko ba te lomi tabi ko gbe soro e lo be nikan be ba rojo yin fun eyan kan un gan ro ti e ko se nti o ni story nle script elomi gan ju ti lo sisin season film gan bele gbe awon film mi to je pe ko n se season ojojumo ni o ma release album ere te awon oro ti o ti o so fun yin doju ko re po ni sugbon mo gba ladura fun wa losan e wi pe ayo ni o gbe eyan oro mi ati yin ele na mo fi n ki wa pe kasun e kule aku asiko yi a ba wa lara mo a si tu wa lanu olorun ba mi o tu wa nu agba won lara ni ku si di wahala yi yo ja so pe lagba Eledumare bo se n lo leto eto ni bo se ran ni kan ni Jordan 105.5 FM mo n bo mi ti de

0: 0906003 3 5 Ayo ni ko le dana
1: a le tun pe yen si le ko wa pada ko yen ko ma lo be
0: e ma binu
1: ma so pe la ti korodo
0: yo ipe ti e po lojo yen ife ni
1: e se oja na oja eyan le tun kan bi shop
0: okay
1: sori yo ti se mi igba ti mo gba shop ngba yen
0: be ni ma
1: ojo ya mo pa ki ti mo la mo wa kiri ka tori se ju ba run mo si ta to ka tori se ju lo ko mo ti wa gbe mi Stephen is clear.
0: Okay.
1: Oh, you have to get
0: the gun.
1: Hello.
0: Yes,
2: Is it a quality gone? Somebody say, and get the

0: Alai Razak Adeja, who deserve award best OAP, Consonia of the Year, Olam 2026. Hello. Hello, Ekason. Yes, ma. Eba yin le do yin lole. E seun. Oruko yin ati bi te tin pe wa.
1: Hello, bola tin so.
0: Lati Ayobo.
1: Ben.
0: Se no ja le wa ni abi shop yin le wa.
1: Ina ja, ina ile ti e tin bi kankan.
0: Okay.
1: Ninu na ti wa lonu oja re.
0: Okay.
1: Seri program ke mu wa.
0: Ben ni ma.
1: O si bi ti o je ji fe jera won.
0: Hmm.
1: Awon ton wa ninu oja.
0: Hmm.
1: Omo na ni iko ti ni.
0: Hmm.
1: Tori bi o ba taji enikan lo agbogbe.
0: Hmm.
1: Reti ti a ke yan wa nta gan ninu oja lo.
0: Hmm.
1: Ati ti yan mo gbadura.
0: Hmm.
1: Ta ma je ke yan ri doju ko ti o ga ju ti yan lo.
0: Amen. Hmm. E se ya mi. Ha, o lagbara o. E ja ma bere re ka ma boju wo. Cheri MC Rawo kemi o to wa sori eto ma se awon aridaju tori bi pe ko fe si ibi ti mi ki wo ba se nlo arin oja na la nlo sodo awon ti won ni shop asin wa lawujo ara wa bolorun ba mi se ni kini ajo temi ori nu tin ba ti dode eto ke ti mo wi pe on tuntun ni mo ma mu wa. Hello.
2: Hello, e ka san
0: ma ya mi abi keji mo. Bola bo ni ta oluwo
2: se
0: no ja se no ja le wa e ja mo bo ja se ri nu oja wa ti boya shop si le wa e ja mo
2: se no ja no le mi ni mo wa be ti mo ti ta ja lo ja ru
0: e ja gbo
2: o to ja nu oja o ya to so ja dugbo
0: oja dugbo
2: e to ja dugbo mi na o wonu ara won ni en to ja ba se o ba je ko je lo nta oda elomi nta ja won to wa nu oja kan lo ngba bi o wo nu ara won ni oda le man ti ta nu wa
0: amen
2: en tori baba se oda tori ya le mi ko ino woro lo wa nle le won wa ni ko o ti nta oja
0: idumo tabi
2: ino woro woro
0: woro
2: Je pe ta ba ta ma mu yin do be gangan bayi e le mo pe won ta ja nbe ibe na nbe so ye o da nta ja won ko da won ta ja won ton lo pa te si ta lo so ori ni
0: ori ni ami o e se ma e se gan
2: lo ni ma de ma ja ti se oni se
0: ami o ka ma sise onise o ami o ya mi god bless you ma e se gan ma ami o yes ma e wo an pa mo awon laanu la reti bayi o won ta no mc rawo ya bi ati baba bi wa di ilu ibadan won mo gbe fese so bayi o ani mo mo
3: owo Jordan 105 fm Instagram Jordan 105 fm Lagos listen on the go at www.
0: Hello.
1: Hello.
3: You do it, Jordan 105 FM.
0: Yeah, man, that's it too, man.
1: What do you mean? You see, my mom, you see, I'm like that. I will show my people who are buying my mom.
0: Hmm.
1: I want to say, when you talk about shop, go on in the street.
0: Hmm.
1: I want to call on the barricade for Jawa. I don't mind the cash to do.
0: I'm who? Customer today.
1: Customer no ma wa ta no ma ja si so ni se
0: ami
1: ta si so ni se ma en to wa ni street to wa ja so go ma ka ju awon to wa ni
0: no ja lo
1: so no fa ni bari ka si so na
0: ami o e seun yes ma ya wa oluwa kemi e se gan ma won ni a elomi palapala lo wa ohun to npa lojumo.
3: Everybody, this is a sweet and
0: jila ta go marun to ti wa laarin ja ta go merin fi lu ko to di pe yo fi oja le ko ti ri pa o ma ri be lo to. I accept. Hello.
1: Oju mo re o
0: e ka san ma ye se ji ni
1: e ka san awon fun
0: ja meji o yes ma
1: o ku pale mo la ba yin pa mo
0: ami o are ti yin o filayin ati t-shirt yin o oruko yin ati bi te tin pe ma
1: I'm sure na je lato fun gugu
0: mama agbalagba.
1: Eh,
0: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, e Then,
1: for sure.
0: Amima, Amima.
1: No, you're all TM1.

0: Alleluia. Mo so tele ni wakati ati seju yi ni oruko Jesu omi aye oni gbe lo mo pase ni oruko Jesu omi aye oni gbe omo re lo eyin ti e nlala pe e bara yin laarin odo la to si gbiyanju lati wo titi to fi taji to jade nu e ogun ti won ti seto fun o pe ko bori e ogun ti aye fe gbe dide pe kemi rin o bo sinu e ni oruko Jesu o ya ko juna danu imura iro keke ogun okunkun to nlala ri to fe dide lori awon omo to fe dide lori ise re lori oko lori aya to fe dide lori aye re ni oruko Jesu oluwa ko dana san gbogbo bi ti okunkun ti npete gbogbo bi ti ota ti nawo gbogbo bi ti aye ti ndamo jemu nitori ati fi ose leya nitori ati gbe omi nitori ati dona reru nitori ati pa o lenu mo nitori ati fi adura su ogba ni oruko Jesu ina oluwa ko run won dan wa gbo ohun oluwa ni wakati ati iseju yi agbara ti won fi sise mo jemu ti won lo ninu okukun owo ti won na ninu okukun lati ba oja lati gbogun ti o lati yo aye re lenu ni oruko Jesu ina oluwa ko dun ni wakati ati iseju to gbo mi mo pe oluwa bi olugbeja lori oro re lori aye awon omo re lori ise re ni oruko Jesu gbogbo bi ti ota ti fo so opo pe awon o gbe omi pe awon o finish e pe awon o darin ajo oreru pe awon so di alaimo se ni oruko Jesu oluwa ko ja fun ipa eniyan to dide bi ayoni lenu owo eniyan to dide bi anene lara mo jemu eyan to dide bi afani ajo eni seyin ninu aye re ni oruko Jesu oluwa ko dana sun ogbo mi loni o gbogbo iji ati owo okoko to dide lati mo yo lenu tabi da irin ajo
1: Lagos. Welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
2: the voices you need at work all day every day till payday.
0: Ano pe ko si aseyori ni oruko Jesu ina oluwa ko jorun lati oni lo to gbo mi bi o tin le ire ko ma ba gbogbo igbiyanju re loruko Jesu ko ma ni eso rere owo olorun ti mu ni te siwaju ko wonu aye re o Jesu oluwa wa ami gbogbo ose yi adua la fi gba gbogbo en te wa ni abule egba ati agbegbe re isoji alagbara nlo lowo ni si ese anointing with fire laarin ago marun aborole si ago mejo ale awon eyan yo to pade wa lori asoro mo gbesi laago mesan lori ero alatagba ni ago mesan koja so to ba n gbo mi bayi ti ago mesan ba ti lu darapo mo wa lori ero alatagba en te n gbo wa lori radio mesu opo attend gbogbo program ose yi olorun yo la aye re koja ogun re yo si fun ni oruko Jesu ohun ta fe fi gbadura loni o na ni ori ofe nigba ti esu ba n gbogun lati bori eniyan ori ofe olorun se mo pe ki se gbogbo eyan ni ori ofe mo wa fun pe kogun mo bori won o bi ategun ba fe bi iji ba ja e to ba kolu elomi o le gbe lo ṣugbọn awọn kan wa to je wipe owo kan wa to n gbe won ro ko si bi iji tabi wahala tabi idamu se le le to ko ni bori won tori pe ori ofe olorun yo pa won mo agbara oluwa yo ti won leyin mo jemu oluwa yo ran won lowo owo olorun yo lana fun won be ni aye won yo tesiwaju gbọ mi olufe bi o ti lo ori ofe ati gbọ mi ni akoko yin ogbodo mo bere fun ori ofe kan nigba to ba fe ti ota ba fe ko subu o gbodo subu nigba ti ota ba fe ko ku o gbodo ku nigba ti aye ba fe mu won tan ba fe dona reru ero won ati pa won ko gbodo se lori re listen to me omokunrin kan soro kan fun mi ni odun kan oni ohun lo le lo suku ya un pe lati gba to n ti de yen nkan daru fun to be ti won pa yawo e o wa ni dadi ejo bi mo se n gbadua to oluwa ni kin so fun pe ko lo mo bere fun ori ofe ki ogun yen ko le dawo dunu aye e ki owo ifami oyan kan ko le sijibu ki gbogbo ipinu ati agbara okunkun ko mo ba buri e esu mo gbogun ti yan o ota mo fe doju ija ko yan awon mo jemu kan be tan
3: this is Jordan.
4: Awesome talk
5: every day,
4: all day.
5: Listen now and turn up. Follow us on
0: social media. Boya, ki o le ku o, ki o le ku o.
3: Follow us on social media. Facebook Jordan 105.5 FM. Twitter Jordan 105 FM. Instagram Jordan 105 FM Lagos. Listen on the go at www.jordan105fm.
0: Anu bi ale kama listen. Ori ofe lo gbe pete ruru. Isu fe gbe subu ori ofe yen ni Judas oni to fi subu Jesu so fun Peteru wi pe Esu n fe lati ni o o fe gbe omi o sugbon gbo mo ti gbadura fun o oya katan mo gbo yes
6: sugbon mo ti gbadura fun
0: mo ti gbadura fun o yes
6: ki
4: igbagbọ re
0: ki igbagbọ re
4: o ma se ye
0: ki o ma se ye isu fe ku peteru danu sugbo ori ofe gbero o ta fe gbesubu ori ofe gbero a fe base je ori ofe gbero e bere fun ori ofe wa poruko jesu lekan ori ofe ti aye o le gbesubu ori ofe to gun o le bori ori ofe ti ofa o le ba ori ofe ti won le pa ome ori ofe ti won le pa oko e ori ofe ti won le payawo e ori ofe ti won le dase re ru ori ofe ti won le da emi e legbodo o ya wonu aye mi owo ori ofe taye nenene ti won ba ti won gbe gbìyànjú lórí ẹ̀ tí wọ́n ṣàṣeyọrí lórúkọ Jésù wọnú ayé mi wọnú ayé mi wọnú ayé mi wọnú ayé mi wọnú ayé mi ọwọ́ orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run tí ò ṣe é pín ní ẹ̀bí máa ń fi ọ̀fẹ́ táyé máa ń rò pé ogun ni olúwa dálé mi lórí ìfàmọ́yìn orí ọ̀fẹ́ tí ayé máa ń rò pé ogun ni pé wọ́n lé wọn bá wọ́n gbìyànjú lórí ẹ̀ kò jọ lórúkọ Jésù olúwa
1: dì From Lagos, this is
0: Ogun ogun to fe ku oko mi dan ogun to fe ku iyawo mi dan oluwa gbe mi oluwa gbe mi oluwa gbe mi oluwa gbe mi oluwa gbe mi e poruko jesu e gbadua gbogbo bi ti ota ti duro ti aye mi lati bori lati gbe mi lati bori omo lati bori oko lati bori aya oluwa ja fun mi oluwa ja fun mi oluwa ja fun mi oluwa ja fun mi gbogbo bi ogun ti fe dide gbogbo bi ati pinu lati yo mi lenu gbogbo bi ota ti duro de mi si gbogbo bi okoko ti duro da won mo mi si lati fogun ja wa oruko Jesu Olorun lo ja Oluwa lo ja Oluwa lo ja Oluwa lo ja Oluwa lo ja Oluwa lo ja e wa mo gbadua mo wonu ore ofe Oluwa ti gbogbo ete ati ipinu okukun ni se lori e mo wonu ore ofe Oluwa ti gbogbo ero ibi yo mo dasan lori e mo wonu ore ofe Oluwa mo wo tomo tomo mo wo tokotoko mo wo taya taya ti gbogbo ero ibi awon ika

0: labo si meji la la mo pari anfani o wa fun o emi ati o dori ra loju koju igbadua pelu e asiri oku to nja yo tu o si gbo na bayo olorun se bebe bi tatijo to ba ti di abule egba abi ile epo bus stop abi ni mira bus stop meteta kosi bi to le gba wole bo de je command lo wa ibe na lo gba wole to ba ti gbe okada so pe kan lead e lo si ekoro road olota captain anisere bus stop ekoro road olota captain ni anisere bus stop number wa re 081 02 35 51 72 o le pe mi bayi ma fi gba le dola o yo si da fun o
1: agbara ki ba ti agbara oluwa akon wi pe lori oke sioni ni tusile ni uwa obadaya orikini ese keta dilogun olorun 1930 olorun awon baba wa tun ti de gege bo se ma nse ni ijo CAC Queensland ipade adura alagbara to ma nwaye ni gbogbo ojo Wednesday ni bi ti adura agbayo ri ti san bi ara ogun ise ile nja gbogbo onirobi ni je lo ndalayo bibeli wi pe enikeni to bere yo ri gba oni bi eyin ba mo bi ati fi egun re fun awon omo yin melo melo ni baba yin ti nbe ni orun yo fi fun enikeni to ba bere lowo re Matthew orikeje ese keje si sale wa ba ile da restaurant ni bi ti adura ti ngba wa bere ohun kohun to ba fe lowo baba re ti nbe ni orun ni bi ti ran woli ko si awon eniyan sebe iwewe orikokan dilogbon ese keje dilogbon woli olawale Ezekiel ni olorun lo lori oke yi atawon iranse olorun lori sirisi ni gbogbo ojo Wednesday ni o ni gbogbo ojo ojoru laago mesan si aago mokanla aro ibi ipade adura ni number 10 Salami Street Anisere bus stop Mero Lagos ni kun alaye ele pe awon number yi 08102355172 tabi 08147361928 Jesu nreti re o tete ma bo Jesu loluwa o
2: From Lagos this is
3: your 5.5 FM

0: Jehova
1: mimo
0: Jesus Christ
1: mimo
0: Holy Mike
1: mimo
0: Olorun alayo tin yo
1: God of
0: Olorun lori ofe tin sori ofe iyanu iyanu loruko nla bi mo le Jesu kini oje da gbo pe wa
1: amen
0: osu yi pin si meji le ni oni ojo aje oluagba yin
1: wa amen
0: opo lo ti ku opo ti fi la sa sogora opo na ti ji pe sugbon sibe sibe awa ta dasila yin o yi oluagba yin wa
1: amen
0: baba won yan jade lo loni baba ji jade won yi wole won ma jo mekun dani
1: amen
0: gbogbo rin ajo ta yan fe rin lo se yi erin ni ko fi si
1: amen
0: gbogbo rin ajo ta fe rin lo se yi ayo ni ko fi si
1: amen
0: oro olorun wi pe ma saanu fe ni ti ma saanu fun olorun gbogbo awon to ti gbe owo anu le lori ekun ma jo wonu aye
1: amen jesu
0: osi ati ose ma jo wonu aye
1: amen
0: awon iji kan wa ti nja ti ma n gbemi ti ma n gba ore ti ma n gboko ti ma n gbo omo ti ma n gba le ti n gba le ti n gba shop lo se yi awon to sami dada yi baba iji yen ma jo ja mu
1: amen
0: okan ko bale
1: amen
0: ogo ko tayo
1: amen
0: ogo ni fun oruko yi
1: amen
0: adupe tori pe ti se o
1: thank you lord
0: jesu oluwa wa
1: amen
2: baba eni ni ojo karun dilogun ninu osu kefa odun 2026 ojo aje monday lo si bo se ki lohun te fe fi ba wa soro lakoko
0: yi e gbogbo ojo monday la ma fi
1: dupe lo monday we used to thank god
0: eyin lo

0: orun lo gbe oro yen se mi ninu ti mo fi so jade o ti mo so jade yi o ta fun sinu fere ni fere n gbe jade o o ti olohun so sinu mi lo n jade nitori na ma fi oro isere
1: mo
0: wi gaga bi woli olohun
1: yes sir
0: eyin ta le shame o ni seru enikeni laye
1: amen loruko jesus
0: mo seri niyan sir
1: baba woli sir eku ise oluwa
0: oluwa kuse
1: oluwa tubo ma so agbara yin dotun sir
0: amen
1: baba woli ibere kan lo wa si mi lokun be se n a bere a etoto ni n to wa si mi lokun na ni pe nje o sese ninu awon enda tolorun da saye yi se mo ke ku se n ti ologun tolorun bi wa ko ni ko wa lo laye
0: be ni
1: so sese ki eyan wa si le aye yi ko mo dan tolorun fe ko da tabi ko ma je n tolorun fe ko je nu aye yi
0: Sherry Berry, Tabberry.
1: Yes, sir.
0: I berry told Lenny.
1: Hmm.
0: A jam my ditty movie, so I bear, I berry told Lenny.
1: Hmm.
0: Only pay. Won't you alone that?
1: Yes, sir.
0: Be belly weak pay. Dara darani.
1: Hmm.
0: And one won't cut the belly to us all. Only we are wonderfully.
1: Hmm.
0: I'm fearfully made.
1: Teru teru
0: ati tiyanu. Teru teru.
1: Ati tiyanu tiyanu.
0: Ati tiyanu tiyanu.
1: Yolong
0: dawa. Gbogbo eda ti Olorun da pata. Atemi. Ati eyin.
1: Yes sir.
0: Ati gbogbo eda to ngbo mi. Ogo Olorun wa ni ara wa. Olorun so pe ka wa je kankan di aye.
1: Ko se ron be sir.
0: Sugba je so kan fun yin o.
1: Yes sir.
0: Majority eda to ngbo mi la lei. Ni won o je kan t'Olorun fe ko je. Bani.
1: Won o je t'Olorun fe ko je laye.
0: Bani. Iwa iranse to ngbo mi. La koko yi. Mo fi Olorun be o. Mo fa ki wo gan ro ninu aye e. Pe si Olorun le da e. Si ipo to wa lowo lowo yi so ro pe Olorun lo da e pe ko ma gbe ibi ti o si na so ro pe Olorun lo da e sibe so ro pe Olorun lo da pe ki ya ma je ko de ma je awon omo e be ni o farabale dada
1: farabale o
0: iwo gan ro dada to ba ji Olorun lo da pe ko wa ninu iponju buruku to wa yi ko wa ninu inira to wa yi a je pe Olorun wicked so pe Olorun o wicked o da togo togo o da pe inu aye to lo yo
1: yes sir
0: o ni lo je ogun agbaye lo de nla bibeli pe e ma bisi
1: yes ma re si
0: oni ki a si ma re si olorun lo so be o oni ki e ma gba yun lori le sugbon ki lo de to bisi ki lo de to re si ma wa so asiri fun
1: e be wa to
0: chari an lo mena iwo to je pe inu inira lo wa tori pe awon ta bi ele lowo ti won ri ogo to gbe waye awon lo saye e ba ye se ri
1: jesu christ awon ti won bile lowo
0: be ni
1: to ti ri ogo yen
0: o saye wa ile lo siya be ni opolopo ni to ngbo mi lakoko e bayi
1: eh
0: saye wa ile le siya ile olorogun ile ta gbo baba ti ri ogo omo kan tobi
1: jesu christ
0: ile ti ya baba ti ro ogo omo kan tobi
1: jesu
0: christ ile ti won tin pa rogo ile ti won tin pa ta tin pa kadarada ibe na bi esi oni o je ko da kan to ye ko wa da laye
1: jesu christ
0: iwo gan wo nigba to wa ni kekere wa wo pe o fe di doctor
1: abi
0: o wo pe no lawyer lo fe da no mo ba je businessman gbogbo kan to lo fe da Olorun ni ko da. Ṣugbọn owo awon atun da aye lo bo si.
1: Jesu Christi.
0: Awon kan wa ninu ile bi to ngbe le ko yi.
1: Yes sir.
0: To je pe atun da aye ni won.
1: Atun da aye.
0: Bani. Awon kan wa ladugo bi to ngbe le ko yi. To je pe atun da aye ni won.
1: Jesu Christi.
0: Awon ni won tun aye re da.
1: Jesu Christi.
0: Iwo to ngbo mi farabale dada.
1: Farare bale o.
0: Ki si Olorun ko ni ko je ko da nkan to ye ko wa da ni aye. Awon kan ni won pakada ara re da. Olorun o da ko ma mari laye. O ni ama bi se ma e ma ri e ma gbayun lori le. Won ke ma bi si ki lo de to bi mo. Sori pa Olorun o ni ko ma bi mo.

0: no de ti aye ne oni tuma awon atun da aye ni so won to wa buruju ni pe iwo na wa sun bibeli pe nigba ti eniyan sun o ni ota re wa won fun epo sinu alikama re o ba ti e lo ija mo kan te epo yen je epo yen ni lati tun aye eda
1: Bẹ́ẹ̀ni epo ni lati tu aye
0: eniyan da. Tori o ti sun ju.
1: Jesu Christi.
0: O karamasi ki moro aye ara e. O le kepe Jesu. O le kepe oba awon oba. O na se tun aye re da.
1: Jesu Christi.
0: E wa gbo mi. Se ri tan ba tun aye eniyan da. Awon to tun aye eniyan da yi. Giga loluwa.
1: Baba Oli.
0: Wo ni agbara.
1: Chekun lagbara.
0: Wo ni agbara to Jesu. Wo ni agbara to oba awon oba.
1: Jesu.
0: E gbon kan beli so ni.
1: O
0: ni gbogbo agbara laye. Ati ni orun lati fifun mi. Iwo lo to Jesu wa. Iwo lo to eni to le gba e wa. Bo se ngbo mi bayi, ori ekun lo wa. Bo se ngbo mi bayi, ori ronu lo wa. Tori won ti to aye da. Igbe aye ra darada ina lo ngbe. Sibe o le gbegbe se. Wo igbe aye ra darada ta won mo re ngbe. Sibe o le ka won mo re wa. O ni Oluwa se ran mi se o bayi. Oluwa so mi pe laaro la. O fe to aye awon eyan se. Oluwa lo ma je ko da nkan t'Olorun ni ko wa da.
1: Amen.
0: So pe iwo ni kiye re o si. Ki mo ni kiye re o si.
1: Iwo ni kiye re o si.
0: Iwo ni kiye re o si. Ko se kini? Ko tete de ni aro la. Ki mo ni ka tete se?
1: Ko tete de la aro
0: la. Ben mo so fun e. E ma pe. Baba Woli, mo n bo la aro la. Se ri gbogbo eyan won ma dress dada la aro la yin.
1: Won mura dada.
0: E mura dada. Bi eni to bi ologun eniyan. Mo ma wa Mama so kankan fun to ba tin pe ma so pe to ba nbo lo si bi bayi lo mu nkan bayi wa nbe
1: ito ni wuli
0: woli olodun gidi le mi mama so fun e ni ni eni pe to ba ti le pe nkan ti ba de ti ni ko lo mu wa yen
1: yes sir
0: mo fo lo nbe ma deja e
1: ma deja o
0: ma deja
1: e
0: ise woli aba mi ni ona ma le Benyo ba jawo lorun e ajase
1: amen
0: lo ni sori omo re amuti edani oko re amuti edani iwo na amuti edani ma deja Benny, o to nje ki awon eyan ma rogolo ni pe elomiran ma ndeja elomi o ni le gbegbe se elomi a ma sukun elomi a ma ronu ba se so ba ori ronu lo wa ori ekun ekun o le tan isoro e ironu o le tan ni se ni ko gbegbe se ago meje laarun la ago meje laarun la esa shosha tikun laarun la shosha tikun ibi kibi to ba ti nbo laarun la to ba ti le di ayobo Ayobo last bus stop so fun olokada taboni keke maruwa pe ori oke lesekese lo nlo ni mopo junction ori oke lesekese ni mopo junction wa gbe e bole ni bi mopo junction wa ti ri ile epo ni bus stop ni mopo junction yen inu ile epo yen lo ma gba wo ori oke wa egbe ile epo yen gangan ni ori oke wa to ba de laaro ka iwo ga mo pe olodun ni agbara lati je ko ori ogun elo nitori na ma pe ma pe ma pe to ba tin pe baba woli mo nbo laaro la kini ki mu dani
1: o nu an le ti gbo yi lati enu baba woli lesekese fara won en ti ba fe ko baba woli awon ero ba ni soro yi ni opo to ja si ore baba woli lesekese 0809 63 33 32 0809 63 33 52 0802 917 8678 08029178678 ati 08084101529 08084101529 nine lori eto lesekese fun toni ah nere ju ba se lo oluwa to bi lo ba le mi nje o emi lo mo baba ti n pe lo deleke ti gbogbo eyan ti mo si mc od mc giga loluwa alohun tolohun oni wo bi titede o tori olorun lesekese on duro di o ire ni temi ti re o alaafia

0: Oluwa gbọ pe wa Mike Tyler Mosaida egba yin wa iyin wa nduro ni sioni ajinde ati gba gbogbo ogo a o yin o a o gbe oga oni lojo Monday gbogbo yen mi owo yin mo pase agbana to nbo owo isise ati aseti bo se mi owo yen ko ma jabo le ai lowo mo rara
1: lack of money
0: elomi o ti eru mo rara oni de ni Monday loni gbogbo ma je mu Tiojoro wo mo ko ma jabo le gbogbo ami tiojoro wo ko ma jabo le aransi tiojoro wo ko ma jabo le asasi tiojoro wo ko jabo le jabo le jabo le jabo le jabo le jabo le ita de mo ti mi ori e gbogbo yi ti eni eru gbese lorun abi ti bukata yi wuwo yes we pe ajaga mi rorun
1: eru mi si fuye
0: gbogbo ajaga wuwo ko ma fuye egba tu sile egba tu sile egba tu sile ninu igbeku to wa
1: from that point to
0: atu asile eni to lohun fi ogun den wo
1: this week
0: emi e ma lo se owo re wa nto si ati yo yen efi si waju
1: bayi
0: efi si agbelebu si waju ori yi gbogbo aye ti o ti ri gba ni Lagos state
1: in Lagos state
0: a ma wa ni Korodu
1: we dey at Korodu
0: now sorry sorry Korodu
1: the vigil at Korodu
0: Monday night
1: that Monday vigil
0: o ti di oja agbaye
1: and come to global market
0: o to dey ma sele nbe lale arugbojo ti so fun we pe so fun awon eniyan 8000 people
1: 8000 so
0: ba koko wole lale
1: tonight
0: won ni ki ma fun won ni mantu ran lowo
1: am as to give them mantle of help
0: o meji ni mantu ma
1: so this that mantu we do
0: o ma fi sinu le e
1: you put it in your home
0: oluwa ni gbogbo awon janu awon bora to
1: gbe
0: won ma won asakuro ni awon to awon to nbo lo lo bo so ni fagba laaro la won agba ti won
1: yes sir
0: ah gbogbo yi ti won je layo egba tu sile e sere oni ni Monday ojo ti oni aje ninu e fo siwaju pepe hallelujah meje ogo meje osana meje ati ye hallelujah meje fojo eni gbadua ni mo nbo wa sise lori iyo yen ati owo e mo gbagbe o
1: be
0: ororo e sodo o ni o jade lo o ma mu oro
1: bo
0: o ma mu owo bo e gbe eni wole a pada bo wa
2: kale sa emi ni David I'm so much grateful daddy olorun atuba ma ran yin lowo olorun atuba ma fi agbara kan agbara yin e o ni wale lai lai loruko Jesu ile logo e o ni padanu re testimony temi ti mo fe so ni pe ni gba ti mo bere si ni se program ti mo bere si ni ba follow program yi Olorun bere si ni se un yanu agbara Olorun o bere si ni sise ninu aye mi temi na mo agbara otun anu otun o de bere si ni taji ninu aye mi ti mo de mo ti mo de ri bi ti mo tin se mo mi se lati jo tin eni kan ti so fun mi pe ki n bere program na ngba ti mo ri awon prayer point la la te ma so so lati be lo ise o ti bo lowo mi lati bi osu bi marun ti mi ori ise kankan se gbogbo bi mo se n se tan wa ni o ma pe mi na ni mi ni bon kankan sugbon o aya mi lenu pe ni enu ti mo bere program yin ni ko bi ose consistent bi kan ti mo ti se interview ri number tun pe mi nbe no ni ki n wa ibe na ni mo tun apala si iṣẹ́ náà dẹ̀ jẹ́ iṣẹ́ tó dára tó dẹ̀ tó ń san owó ńlá owó tó dára fún yàn níbẹ̀ ó yà mí lẹ́nu gan so òun ni testimony tèmi bàbá ẹ ṣe gan o.